0: Ayiseni mwendumena mwenkashinandi. Ingileni. Nala mwafuidi shashani.
1: Vanasi. Ine naliye baba lume bandi ukuti mwanje bera okula lyefya kuli efya msango alekana lekana. Pali ino nshitandi pabukulu.
0: Icho chachini.
2: Kwena naliyewele aba kashibandi. Ukuti twakula apo sendala meshingi ukushitefya kulia. Kabili nshatemenwe pali uyu mulandu.
0: Ukukwanisha ifya kulia umwaba umulyonse tamufuile kupose ndala meshingi bandume.
2: Ushichishinga?
0: Awa kashibenu balefu haike fya kulia fya psana psana ngamani, inkoko na ngule sabi. Ifisabo erone misalu ukuti babi abako samushita balipabukulu. Kuti mwakwanisha fionse ifinga chakwe batina mkwataka gala deni panganda, ukusunge nkoko, kabili no kushita fimo kumaliketi.
2: Aha, icho cha mfuika wino kutinakwanisha. Wakashivandi natie panga wajeti nga tukafika panganda.
1: Natasha walume bandi.
2: Hello, Natasha wanasi pakuno ndoro ele fifionse.
0: Natasha vandume, ibukishe nilionso kuti mulimuli uyu mulimo wonse. Uku kwato mwano wa wumi kabili wakosa. Na mayo pabukulu afuile okulia ifya kulia ifya lekana lekana umwaba ama nutrient chila mushiku.